Kabisanan ka sabon tabinay ko. Salam Malaysia Madani. Kabirang ko kawag mo may aritika sa limbahan baros dusun ko. Ay aramay bo. Iti kasabon tanaw ka apat. Kaduan na po dititulan ka walu. 2,000 na po damanom.

Well, kasi sari magkaringaw kaya tapi na idot bay na tigis ang dajam ko hapodom miso do ko swabon. Maya diti magkaringaw orang awi ti taruputan ko ngayon tawan. Nagi kapailan gatang gata. Ang pipiro nagi kapailan da suway kyo mantadahay.

Ang pagulo di lang to kawat ruputan ko ngayon tawan kasaban bayan nati. Sa duwa sinding paranghan ko ti manta di Eddie Edmond, reitan dot odoy doho ka. Umsutanan sinding di Joanne and Johnny. Sansagan ay seguno. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

kabisanangan lagi ko madi kaliyon. Kabisanangan dia di Jemay lalagotan mimbalo to. Kabarakatan kuno paralan karajahin na idkonti kati. Alasu magadaw ilatawan hiti watas tenom bayno. Irad manangku dilo ikamayon dat El Nino atok. Ilo nolokomen da El Nino lo. DJ pombalan no po iti sundait kyo saropod mando po keringaw ka. Oh, araka gasundait bay na kya kaliyon. Obuli no po dit nukanti. Obuli no po dot intangan nga amu obuli dot anuon. Obuli na dot intangan nga amu obuli anuon ka. Pasan tabilang adamulan kabansan kumatay sanan kabalutan di tangawli amasangin lab kasari talinga magkinangaw radio kaningaw FM ko ay aramay bo kadi kaliyon.

Ako makinangon sinding iti kaya paglood at nurin intang ato ko ti WhatsApp to binay nga iti san rikarikat po WhatsApp po to kita ko manimbarkan tagi di sundet di kalyon kaya ay ti sinding nga po niyan ko sumusot iti aramay na labi pong dadi telod kagataan kaya

Pinay Linus, mamarait sundait di kaliun. Simbar na po di nga sangay, tay ka bayang-bayang kad malayo ka. Ito pinay soy din na sangay.

Bila na pa maraet di sundayt di kaliyon kaya, oh, ruhay, ruhay na raet sundayt nun bay na kaliyon. Pamaraet na pangasangay. Bayang-bayang kad malayo. Hila na po dahay kaya, hila na po kampung dahay, iti na po bayang-bayang ka nga gada ka.

Pasikan ko dito pinay nakarait iti ta sundait kyo. Yung nga haruhit sundait ka di ta pinay linus iti. Manto ko basaod tino kaya man ko pailo tino no sundait ito pinay linus da daw ti. Magkinangot ako pa sinding. Manta di syari namun sa pri opuri manan ko.

Ilagun kasadu kan sinding di Priska pi lakun. Nak kasadu na pendam kuroyan pendebekia. Mingka kat na pematu. Bahami tina sundait di tapi na ilinus kia. Pakisimbaran dot magkikinongaw kadaw. Pengkah sundait ku ti DJ ka. Mogi sasawalit, momigis nga amu awi-awi ka. Ano ba kay giyati? Mogi sasawalit, momigis nga amu awi-awi ka. Aramay na sinding Hindustan kuch-kuch hutahe pinadusun kyo DJ ka di? O aramay ba kapya sinding? Kontok-kontok na padhi, lamamutungam. Ilang kasari, minsayaw.

Johnny Aling, Kampung Bakiau. Oh, nakapata do WhatsApp kita pinay Johnny, kyo. Pabisanan ka sabon, kumati sa nantang balut, nagi DJ. Sundayt, mintang dawayang kanto, boy ka. Oh, idi kaliyun kanto, dito yan, ugyati kyo. No ba na guyang-guyang pa ka ukurongaw sinding sarukan? Eri nagi... Kalau ngono pa sinding dit mi agali lang a saro kunay tam pinay Johnny tu guyang-guyang pa kod mamutong. Dalu pun dadad amahalit gatang-gata kya Johnny.

Sonong kasuaban di Jian Jila Aranggaibo kati. Oi tapi nai Matio kia ijo ki Matio Vatikan mata dua tas tuaran tuk suang letud batigia. Mamason sonong kasuaban mentok tain senan anu kabar no kaporis rasam di kasuaban baino nga ruhai okon nagidid alasu. Uma di tengah tambalut ngai ronggoyon tokod papalagun tokorita kapal jorobu kati. Makiri dah sinding di Monica Ongkosing, harap poin ngapit nu, mai darah ponio, posikau DJ kati. Harap berdah sinding di Monica didhiti kaningau FM nga, harap nadi gaya sinding at naulud mantad gyo, kusabun bayan nanti.

Ay, lani tenu nung sakira datarot kasiwatan kyo. Naawa ko ka janji. Raitan ma janji tarang bulan. Kadi jay di Arifin. Makin otak ti sinding di jay di Arifin. Janji tarang bulan.

Batas tahu pun natalu penyempatan di sini penyempatan di Wiltonham di Omirida. Jam ko hapot 4 minit na dit baino to pinay hiti to kono jam ko 2 ti kasalimbahan boros dusun jam ko 2 punagiti magkuringaw kyo. Ako madi turuhianot manimbar sunday ti tapinay linus nombor dahiti konti kusungi sa siyam 58 siyam 68 68. Ano ba kay ti magisasawali na mamigis nga amu awyawi ka? Amnuti kya aw awyawi pigisan?

Mentok kepelan kayu tapi naik kau dapat nanti jam kau pot telu pedem 2 minit terdet ke swaban kau. Barat kata jam kau pedem bisa korong aku kondet kabar. Mama babayan torong out by natik ya iti tarau ko apat haro iti roy tanda hide capsule minggut by no. Iti napot orang omaya dat babayan iti by no nga iti babarosan karay iti nagyari program dit uludan dat ko pisan pisang puruan.

Darum bay pita, iho pati DJ mumbal po sumimbar sundai ti tepi Nailinus. Akan ka tana atau, toy ko dana iri DJ kabo. Tana okon lagi. Hai Andong, kapisanan ko sabon DJ kyo, tabitaraw ko apat, mumbal na matimituang DJ, alansan katuro ilarasam om darun dabay no, langadon na kung larasam ka. Iri na ki, mituang na kapyo. Iri na rapulan ko bay no, saro pakad, ari nito inga bongot tada bay no ka. Tangka nga bagay ari ni mamalapat akoy. Mamalapat akoy, magasak akoy bang.

Pagulo dari kata kabar dati nukia harad ang talusining padati siwatan magkinang auti. Nga pagulo orang awila sinding kaya marihan ako papailang dati ti sa ginantakan. Matumayan ako dahara dati tida kayo na kayo lati kaya iti na mga karait dit animasi di raitan dit araraat kofiyo. Raitan.com New Lie. Hello po kung sina tikyo. Nga no di arara at kadang na sila kasarit box office dat hilo kaya tapi nai. Iti na po nga ti sa film animasi dit minangan won suya dat duwami anak anak itikyo itama o mitanak daw. Susuyan na po diti animasi di nga karait dot nugyati. Ngaran na po diti New Lie na po di nga The Arrival of the Ox katurang puti. Kinarikatan dit nuti ox sapi matuk ya oh sapi negi ngait katun-katun negi bagi ati nga nurih tumanu dapat ditit artikel nga amu nadagia serupai-rupai lot katun dia lo nga anuhit nasilig kay mayaan ditik ya ogumu atulun dat minangay intang nga no sabab dat mga intang na pati nga kagumuan dat mga ina intang ang songkuro hot di karara atot kakita na hindi lot animasi na matad kat ogumu dat minangay intang ang iridin na kayong kawas dihit nungyari ipamuhuan diti film teka na sili dit box office mega nagyalot kawo yung dabay no kito binay lay media sosial nga haron po iman potong ko po ti kaman shedit aw no sonong iti kahaman po pintong ko po o ka nagindad agumu at tulundat ka kita agumu at kailo ilan o kami dat kuasa diti to viral the bino kuasa diti media sosial digital the bino kya mangila ko kopyo karay titi baham mila do kayo intangan ng ganong gahot ti media social teka ng kapotol at kabar kya animasi New Lie baham talo sinding dat parangan ko do kayo ti ula naman ta da sista palumpo sa manta di Muhammad Mizan Muhammad Khairil upo sa mlangad ko manta di Linda Nanuel.

0: Pangintapatan Raki Kapuno.
1: Tumomboyo Kumadraja Ompegun.
2: Kazan Kumakotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.
4: Kongtong Jensho. Huanjie de Juesin.
5: Sokod.

Kilingaw FM, Coastal Limbahan, Boros, Luzon. Tulungusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kilingaw FM, mayat frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dat may dumok. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, kay ko, dapat dat ni rumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros Susun.

Da kapailan bay na tiket apinay o jam ko pa na minit tadat ka swabon. Dito ko na jam tahuri na tiket sa limbahan baros dusun dito ka swabon tadaw ka apat iti. Ang pipiro sinding orang o pagulo da tarika titi tabubayan capsule minggu bay no. Amiti tababayan capsule minggu do bayno kya tapi naiko makinang otoko do tanugyari kain talangan mantadi tupisor menghub tupisor perpaduan watas keningaw tapi nai sablin ingun kain talangan disiati karai tot tanggungan om karajat kopisan pisampuruan om integrasi nasional taika itiraitan dot JPNIN lalabi untuk dot iti tulan kabansan kya. Karaiti sunday tito pinay linus di teno mani kawagu pakiraita ida suab kyo may ada magkaringaw ay so na karaiti sunday di teno kyo na sanang kantad sugutan ko pa to naganailan dat pangipian panong magihong papamarait magisa sa wali mamigis nga amu awi-awi ka sunday daw.

Sinding penyampatan di Rosario, Umi Laida, ya. Laidia Sopian. Rai tanda tawa ku tumingkod. Ara 24 minit pa timpu pupusan iti kasalimbahan Maros Dusun dot kasaban bayan ati tabinay. Bakal kasasari na rikot panajam ko hapadam 2 sumawali kasalimbahan Boros Murut.

Aro to binay muhot na simbar na dihi sundayt ka. Narumbay kayo muhot. Apo da na simbar rin nga o man kagud magkaringa o da suab ka dito binay linus. Ano ka pia pamarayt ni sundayt di diyan ba? Mandada na kayo suab kayo.

Makinaw ta kaun sinding lalay datin uti mata di Jody Mabin. Kaus awitan kud matay. So tanan da sinding di Arabella, oray tandot lumang adoko.

Iti takon adik kalimpo pusan di kasalimbahan baros dusun tapi nai harasya minit po timpo dot kasalimbahan baros dusun. Minsan po pon si kaudo kayo minagkinong oman tadi te no pagkiyo gisam daw tao bayin at ti lumusan na daw kayo miyampay ti kaning AWFM kasalimbahan baros murut at ti no miyampay ko di jelo ikiya. Tagyanan ko yung miyampay dua sinding iti manta di Lenry sinding it baros tatana napilatan. Sinding minyampatan di Bodrick Paulus sa Mihana Emily opus sa Kudika. Ay, gisamdat ka pinang ako, wag ko kita pinahin ako po. Bye-bye.

0: Ang Sayan Ramyun,
1: ako Simon Sanduan.
2: Hi, kan Siwan Damoyun,
3: ako
2: Yel Syakir. Ako
3: si Libin Bugis.
4: Ako Henry Pangal.
5: Aku Marcela Jubidol.
6: Hi, kan Sayan Ramyun,
7: aku Nur Fazana Imran.

0: kami po rimbahin to rin inus ang darak. Rimbahin nga lang na pilat na haling. Malasan kondo mapilatan guang oro reti ya. Parin ko lang to, Jo. Ramin na bang kinong oramon na kining ofim. Tunggu nita kau rapagay man monso iti rimbay ra sumunuti. Atan kaya rimbay.
1: Kining ofim.
0: Hebat ang monsoy to, Jo. Yo, rimbay na sumunuti. Ronda rimbay ito rin Rosidi Sabay sa Kuliambang. Sunin pag ronda rimbay ito rin Rimusago ang kaos rapadsuayan. Susana Bonsing na taman sinikin silip Jambatan Amas.

0: kayaman monsoy pakitakan darimba-rimbay kasagan min saboy rajam katalu ramamay.
1: Kini ngopem hebat ang monsoy tojo.

Iyo mamar no ka paparan na pagayman mo sa ita ka oro reti oro ka pati malapin karong pa yora suswab no jam karuo sabay jam katalo jam katalo sabay jam katulu sa oras random na mabay ka DJ Aida ralum santay petang kita ko plus pagayman ta ka monsoy makapang kirong ta ka poyo ara suswab no tumojo ka mangkiralan ilalain min pat malasu raino ti kaswango manginum tu timunansak kalau membayang rambayang maitom amon bayang baguan gino monsoy. Yo koson rimbay pantoleran ta ka ura kasalulan nagota ka ura gunumur ti ruo rimbay pansiangan am naik on pinatatang gina kita raki di jeloy mingkoto.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oro Sabah, yakin nga ra katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kusan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kamalo. Yuginyo Oro Sabah. Warta Ragili Kuda Salula Sunuk Susu Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji Juhar Bin Datu Haji Mahirudin.